Io tu pe mo ke u hu fanga tu i ngai tala fa tap ko to pe ko fa ki ka ya ta ke mo tu fa ho a ke fa ho ko tu a mo proklama ko ia ki he fia fini ko e tu ku nga o ta proklama ki he fia fini ko e ta lo tu pe pe mo e la wa tu a folo fola pe a ka hiri pe ko ia fa ta pe mo hiva pe a ka hiri pe ko ia pe ta ho ko tu le ba ke ta nga hi ngongo ni ala ma o mai ki ngongo pe a me he ka kalu tonga pe a toki ho ko ko tu pe a ta nga hi hiva ke fa va va tu aki a ta prokalama o yo ngongo ki he e fia fini ko ia ku nga pehele wa ai tu ku nga o ta prokalama ki he fia fini ka mo me mai ale wa ki ai ho e ki mo ta ka inga.